0: na pampananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, bisa layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung di maigmata sa bumitan.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.

0: sa waka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTS Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: B107.9. We don't stop the music.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: 7-9. Time check brought to you by
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
3: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
2: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
3: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
2: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
5: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, Prime ang resulta.
6: B107.9. We don't stop the music.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
7: We don't stop the

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: We don't stop the music.

0: Boss's Radio Time. It is now 2 o'clock.
1: Time check brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo. Para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media, quality and prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Pabulan, dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: We don't stop to

May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

the curls from my eyes. She drops her.

0: Hoy, Chacha, gising.
1: Ay, hoy, nakukulunes na pala. Pera-pera. Oo, pera-pera. Kamusta, kamusta mga kapatid? Ang mga bumangon para magkapera. Kasama po tayo doon.
0: Ang unang tugtog po ay money. Yan. Aha, marami ho ang... FM. Mga kapatid, malamang na magambala po sa traffic kung kayo pupunta ng Maynila dahil nga po dito sa anibersaryo ng Martial Law. Ngayon po'y Monday morning, 21 sa buwan ng Setyembre 2026, 54th anniversary ng Proclamation 1081. Ano ba yung 1081, girl?
1: Eh, yun na nga yung martial law. Ikaw, nililito mo na naman ako, professor eh. Oo, oh, eh. Meron na naman tayong maagang recitation ngayon eh.
0: Mga kapatid, si Ginoong si Ma'am Grace Castañeda po ng pag-asa para sa magiging lagay ng panahon today at sa ating pong linggo ng paggawa. Good morning, Grace!
2: Good morning din po, Manong Ted and DJ Chasha. Sa ngayon po, habagat pa din yung umiral sa western section ng Southern Luzon. Sa area po ng Palawan, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, yung mga possible po na mga pag-ulan dyan or yung mga isolated na mga pag-ulan is dala ng southwest monsoon, while dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa, bahagya maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Kung may mga pag-ulan tayong mararanasan, mostly mga biglaan pumuli ng mga pag-ulan dulot naman ng localized thunderstorm. Sa ngayon, meron tayong minimonitor na low pressure area. Nasa labas po ito ng ating area of responsibility, 2,090 kilometers east of eastern Visayas. And sa ngayon po, nakikita natin na generally, kikilos ito northwestward sa mga susunod na araw. Possible po na pumasok sa loob ng ating area of responsibility between Thursday and Friday. And yung earliest possible development naman niya into a tropical depression ay bukas po. But nakikita natin, hindi ito makaka-apekto or directly makaka-apekto sa ating bansa within the next 3 days. So, pero continuous monitoring pa rin po tayo, kaya patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang umaga po.
0: So, Grace, itong panahon natin sa Metro Manila today, ganun pa rin ito? Sisikat ang araw pero may nakapabukso-buksong mga pag-uulan?
2: Yes po, Manong Ted. Meron pa rin po tayong mga short period ng mga pag-ulan dala po ng thunderstorm.
0: Okay. Kailan malalaman kung ito bang bagyong ito na papasok sa PAR by Thursday kamo ay magla-landfall?
2: Sa mga susunod po na analysis natin, i-update po natin. Pero sa ngayon po, less likely yung nakikita natin na chance. Or kung mag-landfall man po ito sa ngayon, posibleng sa extreme northern Luzon area. Pero likely po next week pa po itong scenario dahil malayo-layo pa po itong weather disturbance.
0: Sige. Grace, masama pakiramdam mo?
2: Hindi naman po gaano, Manong Ted.
0: Under the weather ka din. Marami ngayon ang nagkakasakit talaga. Sige, Grace. Pahinga ikaw ha, pagkatapos ng duty mo. Thank you, Grace.
2: Maraming salamat po. Mag-ingat tayong lahat.
0: Thank you. Lambing ng kanyang boses kasi halata. Nga po halatang not feeling well si Grace, pero trabaho pa din. Sa lahat din po ng mga uri manggagawa na not feeling well pero bumangon pa rin po, mabuhay kayong lahat and thank you. Sa lahat po ng ating mga suki na nakaantabay po sa ating mga pabida sa True FM, mamaya po ng kaunti lamang yan. But today, girl, good morning muna sa iyo.
1: Good morning naman sa iyo, partner.
0: Nakaduster ka ha? Parang lakad-lakad ha?
1: Meron. Okay, dito sige. Sa ating programa. Magandang umaga po sa ating mga kapatid. Aha, ikaw ba, aha. May lakad ka ba mamaya? Pagkatas ng programa, saan ang punta mo?
0: Abay, manonood ako ng impeachment.
1: Pareho lang tayo ng lakad. Ako din ay manonood ng impeachment. Kailangan yan sa ating trabaho. Kamusta naman ang iyong weekend?
0: Abay, mahaba-haba ang ating tulog and praise God. Tayo nga po'y nakabangon today. Ready ho para ho sa panibagong linggo ng pagmimisyon. Kaya we sincerely pray. Higit sa lahat po, una sa lahat mga kapatid, ang ating pasalamat sa pahiram na buhay mula sa ating Panginoon. Lord, thank you po sa biyayang ito. Nawa kami po'y maging karapat-dapat sa blessing na ito. Lord, guide us through to do good and do better today sa aming pong himpilan, sa aming pong Lahat ng mga manggagawa po namin ngayon na muli po ay haharap sa hamon po ng trabaho, Lord. Biyayaan niyo po kami ng lakas ng aming pangangatawan at tibay po ng kalooban, fortitude po sa aming trabaho at sa lahat din po ng lahat ng mga nagtatrabaho. Lord, pagpalain po ninyo ang lahat ng mga taong patuloy pa rin pong gumagalaw ng wasto at tama at tuwid sa gitna po ng mga hamon at pagsubok sa aming pong buhay. Alagaan pa rin po ninyo ang lahat ng mga nakatatanda, lalo na po ang mga may iniinda sa katawan, ang mga nahihirapang magpagamot, ang walang pagkakataon at paraan para makapagpagamot. Lord, yakapin niyo po kaming lahat. Alagaan pa rin po ninyo ang lahat ng mga uri manggagawa na ngayon po ay nakikinig sa aming programa. Sila man po ay patungo sa kanilang mga trabaho o pauwi na po galing sa kanilang magdamag na trabaho. Lord, kayo na pong bahala sa aming inang bayan. Muli, kayo na pong bahala sa aming mga leader. At kami po ay pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen. Hallelujah. Praise God. Sige po. Ano pa nga ba? Dahil tayo po'y handang-handa na para maghatid ng mga pangunahing balita na inyo matutunghayan sa ating pong News 5. Pero ito ho muna. Sa isang iglap, ang mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Investigasyon sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato, lumalalim posibleng online influence sa 16 na taong gulang na gunman, iniimbestigahan na ng mga otoridad.
1: Suspendido naman ang face-to-face klase sa bayan po ng Banga sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan ngayong araw.
0: DepEd aminado po naman na hindi handa ang mga paaralan pagdating po sa mga insidente na pamamaril. Seguridad sa mga paaralan at access ng mga menor de edad sa baril muling nasa sentro ng usapin.
1: Samantala, batas na magpapaigting sa kaligtasan sa mga eskwelahan isinusulong ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2.
0: Prosecution, inihahanda na po ang mga susunod na testigo para talakayin ang conflict of interest sa mga negosyo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial.
1: China Coast Guard vessel bumangga po sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na naghatid ng ayuda sa mga mangingisda na malapit sa Palawan. Sa video na inilabas ng Coast Guard, kita ang peligrosong pagmamaniobra ng barko ng China sa BFAR vessel.
0: Bansang Canada, kinundina ang sadya umanong pagbangga ng barko ng China sa barko ng BFAR sa West Philippine Sea. Canada, tinawag na dangerous maneuvers ang ginagawang ito ng China.
1: Samantala, habagat asahang patuloy na magdadala po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong Linggo. Bagyo inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo.
0: Senado, pinuna ang nasa 300 million pesos na commitment fees o bayad sa interest ng perang inutang ng gobyerno pero hindi pa nagagamit para sa mga naantalang transport projects.
1: Supreme Court Senior Associate Justice Marvick Leonen uupo bilang Acting Chief Justice sa pagretiro sa Nobyembre ng kasalukuyang punong mahistrado ng mataas sa hukuman na si Alexander Hesmundo.
0: Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, itinitalya sa isang judicial affidavit ang pagkakaroon ng Senate Leadership Fund para sa mga taong 2024 at 2025. Pondo may budget na 24 na bilyong piso kada taon.
1: Senado, magsasagawa po ng closed door meeting ngayong araw para matuldukan na ang debate sa bilang ng botong kinakailangan para hatulan po si VP Sara Duterte sa impeachment trial. Mga senador, pag-uusapan din kung dapat nga bang idaan pa ito sa botohan o maaaring magkaisa na lamang sila ng desisyon.
0: Samantala po naman sa ating mga balita sa Metro Manila, Malacanang sasailalim sa lockdown ngayong araw sa paggunita ng 54th anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Higit 15,000 pulis ipakakalat ng NCRPO sa Metro Manila para magbantay sa mga protesta.
1: Lisensya po ng dalawang driver na nag-double park sa barangay Bangkal, Makati, nakaantala sa responde ng bumbero, suspendido na ng Land Transportation Office.
0: Samantala pa rin po naman, opisina po ng LTONCR sa Araneta Avenue sa Quezon City, nasunog kahapon. Sunog itinaas sa first alarm sa Hiinaalampala.
1: LTFRB humihingi po ng pahintulot sa COMELEC na huwag isama sa government spending ban sa panahon ng halalan ang mga programang fuel subsidy maging ang libreng sakay.
0: Yung sa LTONCR, ha, dapat po imbestigahan yan kasi nandidiyan po ang maraming kontrobersya sa mga illegal na pagpaparehistro. Samantala po naman sa Luzon, sa tala po ng lokal na pamahalaan ng Naga City, higit 1,000,000 deboto dumalo sa 2026 Peña Francia Fluvial Procession.
1: Nagmarcha muli ang mga residente ng Hagonoy, Bulacan kahapon dahil sa kawalan ng aksyon ng gobyerno sa malawakang pagbabaha sa tuwing masama ang panahon.
0: Yan na naman kami, ha? Sa mga taga-Bulacan, hoy, gising! Walupang pasahero ng nasunog na MV June Aster ang hinahanap sa Palawan. Patuloy pa rin po ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard.
1: Isang babae patay matapos saksakin ang kapitbahay sa lungsod ng Dasmariñas sa Cavite. Pagkakalat ng chismis ng ginang, ang ugat daw ng krimen.
0: Isang provincial board member ng Aurora at ang kanyang sekretarya huli sa entrapment operation ng pulisya dahil sa umano'y katiwalian sa isang transportation deal ng lalawigan na pinangangasiwaan ng nasabing board member.
1: Sinuspindi naman ang ombudsman si Vice Mayor Rosauro Dalida ng Tayaba City, Quezon ng 6 na buwan at 1 araw. May kaugnayan daw ito sa konstruksyon ng kalsada na proyekto daw ni Dalida noong taong 2024.
0: Doon po naman sa Kabisayaan, isang kagawad ng barangay Mapno sa Palabag, Northern Samar, patay sa pamamaril ng pulis na nakaaway.
1: Philippine Coast Guard, nasa batang 130 boxes ng dinamita at iba pang paputok sa isang truck at wing van na lula ng isang roro na bumiyahe mula Maynila patungong Puerto Princesa sa Palawan. Imbestigasyon isinasagawa kung paano nakalusot ang mga naturang kargamento.
0: Sa Mindanao, tatlong nagtatagong miyembro ng New People's Army sumuko matapos mapatay ang kanilang leader sa engkwentro laban sa mga sundalong Pilipino sa Agusan del Sur.
1: Nabulilyaso naman po ang pagtatanim ng mga magsasaka sa Agusan del Sur dahil sa El Nino. Nasa 35,000 hektarya ng palayan ang hindi nataniman dahil sa kakulangan ng tubig para sa irigasyon sa probinsya.
0: Ito po yung karahasan pagkatapos ng barm elections. Ano ho, ang mga suspect dito, BIFF naman. Higit 200 pamilya inilikas sa engkwentro sa pagitan po ng militar at armadong grupo sa lungsod ng Cotabato. Ito, kompirmadong patay.
1: Sa balitang pang-consumer at kalakalan, panibagong dagdag singil sa produktong petrolyo. Hahagupit sa mga motorista bukas. Diesel posibleng tumaas ng 8 pesos and 50 centavos hanggang 9 pesos at 50 centavos kada litro. Habang ang gasolina posible namang madagdagan ng 4 pesos at 50 centavos hanggang 5 pesos at 50 centavos kada litro.
0: Transportation Secretary Banoy Lopez, brum brum, umapila sa Kongreso ng pondo para sa fuel subsidy sa susunod na taon, DOTR. Sinabi ring wala pong pondong nakalaan para po sa EDSA busway sa taong 2027.
1: Sa gitna naman ng tumitinding krisis sa bansa, nasa 200,000 mga pasahero inaasahang maapektuhan sakaling matuloy na tanggalan ng Kongreso ng pondong EDSA busway. Pondong kinakailangan ng proyekto nasa 1.8 billion pesos lang. Naku naman, wala tayo noon.
0: May balak po namang itaas daw ng Agriculture Department ang taripa sa imported pork dahil pa rin sa pagtaas ng farm gate price para sa buhay na baboy.
1: Mga magbababoy, isinusulong ang pagtatakda ng 210,000 pisong floor price sa kada kilo ng buhay na baboy para makabawi sila sa napakababang farm gate price.
0: Bayarin rin po sa pagkuha ng passport, posible rin pong magmahal. Humihiling na po ang taga-imprenta ng passport ng pamahalaan na Apo Production na taasan ang halaga ng passport para masustentuhan ang produksyon. Mula sa kasalukuyang 950 pesos, ito'y gustong iakyat sa 1,500 piso.
1: National average price ng tuyong palay umabot po sa higit 22 pesos kada kilo nito lamang Agosto. Mula po yan sa 17 pesos noong Agosto ng nakaraang taon. Pagtaas ng presyo ng palay, magandang epekto para sa mga magbubukid. Yan po'y ayon sa kagawaran ng agrikultura.
0: Ilang shipping lines, ipinagbawal na muna ang pagkakarga ng electric at hybrid vehicles matapos nga pong lumabas sa paunang investigasyon ng mga otoridad na posibleng isang electric vehicle ang pinagmulan ng pagsabog at sunog sa MV June Aster sa Moron, Palawan. Energy Department suportado ang sinasabing ban.
1: Strait of Hormuz, mananatiling sarado hanggang sa makuha daw ng Iran ang mga nais sa kondisyon ayon sa kanilang Parliament Speaker.
0: At ilang pang balita sa iba, yung dagat, tensyon po naman sa gitnang silangan, patuloy pa rin tumututukan, epekto sa global oil supply at presyo ng krudo, pinangangambahan matapos magpalipad ng ballistic missile ang mga rebuilding Houthi sa Riyadh, Saudi Arabia.
1: Pangulong Donald Trump, pinagbawalan ang ilang media organizations sa White House. Usapin sa media access at press freedom, umiinit ngayon sa Estados Unidos.
0: Daan-daang drone, pinakawalan po ng Ukraine sa pinakamalaking drone attack sa Moscow. At mga kalapit na lugar sa huling araw po ng botohan sa parliamentary elections ng Russia. Tatlong individual patay, malaking oil refinery matinding na pinsala.
1: North Korea, nagpalipad po ng dalawang pinaghihinalaang ballistic missiles patungo sa East Sea noong Linggo. Pagpapaputok, ikalawang beses na po sa loob lamang ng isang linggo.
0: At sa ating sports news, sigurado po makapag-uuwi ng medalya para sa Pilipinas ang martial artist na si Jean-Claude Saclag matapos niyang talunin si Saud Powers Almuhe ng Saudi Arabia sa quarterfinals ng Mixed Martial Arts Traditional 65kg Division.
1: Tinanggap naman ng women's soft tennis team ang bronze para po sa makasaysayang unang panalo sa sport na ito sa Asian Games. Natalo man kontra Japan sa score na 0-2, ipinagdiwang pa rin ang unang medalya na iuuwi po ng Pilipinas mula sa 20th Asian Games sa Nagoya.
0: Samantala po naman, magandang balita ito. Pasok po sa quarterfinals ang Gilas Women matapos tambakan ng Hong Kong sa basketball, 90-73.
1: Sa beach volleyball, nanaig pa rin sina Cici Rondina at Bernadette Pons kontra Bangladesh sa dalawang set, 2-1 o 21-6 sa 21-6.
0: Samantala po naman, malungkot na balita dahil hindi makakalaban sa 80kg division ng boxing ang Tokyo Olympic bronze medalist na si Yumir Martial. Ayon kay Marcos Manalo, ang presidente po ng ABAP o Association of Boxing Alliances in the Philippines, masyadong risky na isabak muli sa ring si Martial matapos niyang manakout si Omar Huerta sa California kahapon.
1: Sa UAAP Fighting Maroons, sinambahan po ang Ateneo Blue Eagles sa score na 94-75 noong Sabado. Samantala, nasungkit ang NU Bulldogs ang unang panalo sa torneo kontra UE Red Warriors. Final score, 76-56.
0: Balitang entertainment, pinakilala po ng aktres na si Millie Bobby Brown ang pangalawang anak nila ng asawang si Jake Bon Jovi. Sa larawan pong pinos na mag-asawa sa social media, kita ang mga kamay ng dalawang adopted babies ni Amelia Jake.
1: Samantala, inaresto noong Sabado ang ate po ng aktres at host si Kim Chu dahil sa 124 counts of qualified theft. Nagsampa ng reklamo si Kim Chu laban sa kanyang kapatid noong Disyembre kaugnay po ng hindi pagkakatugma sa pera sa negosyo ng magkapatid.
0: Dalawang linggo po na lamang ay mapapanood na natin sa TV5 ang hit online series na The Loyalty Game. Present sa media conference ang real-life couples sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Nandiyan din sina Charlie Dizon, Kyra Okira Balinger at Micah Rivera. Tama ba ako?
1: Kyra Balinger, tama.
0: I'm sorry, Kyra Balinger. Alright, sino kaya ang kanyang manager? Mga kapatid, yan pong isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Detalye sa ilan sa mga balitang ito, ihahatid namin sa News 5!
3: Beth Failon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radio.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Tutulong sa kanila, no?
3: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
4: Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: baby.
1: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough by Regent.
2: Good morning! True FM.
1: Tamang oras ngayong ganap ng 6:29 in the morning. Hatid sa atin ang Boss Mastery Coffee. Thank you. Panalo ka. Sarap magkape. Boss Mastery Coffee. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans. And puno yan ng santong na nanggagaling po sa mangosteen. Available sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Panalo ka. Sarap magkape. Mga kapatid, excellent. Sa oras na 6:29 in the morning, handa ka na ba, baby girl?
3: Boy, ready na.
1: Kung kayo'y handang-handa, kami po'y handang-handa na kahapon pa. Para nga po maghatid ng ating News 5 sa 105.9 True FM. At maging sa True FM TV on signal sa 1PH. At ngayon po tayo ito'y live din sa TV5 at maging sa RPTV. At ito nga, ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Pailon.
3: Ako naman po si Zarina Guevara.
1: At unang-una po sa ating mga tampok na balita ngayong nga pong ika-54th anniversary ng deklarasyon ng martial law sa Pilipinas. Higit 17,000 mga pulis ang ipakakalat sa buong kapuluan para mapaitingin ang seguridad kasabay po ng inaasahang kaliwatan ng mga rally. Madaling araw pa lamang po kanina ay inilatag na sa Mendiola ang mga pangharang sa mga rallyista gaya ng mga concrete barriers at mga barbed wires. Sinarhan din po ang ilang kalsada sa Maynila para sa inaasahan pong maalawak ang rally, kabilang po ang Recto Avenue at Ayala Bridge. May ilang grupo naman na nauna pong nag-rally kahapon, pero inaasahan pong itutuloy yan ng mga militanteng grupo ngayong araw sa Liwasang Bonifacio at sa Mendiola sa Maynila.
3: Muli na namang tumaas po ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa pangaharas ng China Coast Guard sa isang barko ng B-4. Malapit po yan sa Palawan. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nangyari pong insidente sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sa video na inilabas po ng Coast Guard, kita ang peligrosong pagmamaniobra ng barko ng China sa B-4 vessel na naghatid lang ng ayuda sa mga mangingista. Sinadya pang banggain ng mga Chinese ang likurang bahagi ng barko. Ang gilid po ng task force, malinaw na paglabag sa international maritime law ang ginawa ng China Coast Guard na naglagay din sa alanganin sa mga sakay ng B-4 vessel. Depensa ng China, lehitimo ang ginawa niyang pagtaboy o ginawa nilang pagtaboy sa barko ng Pilipinas na nanghimasok daw sa kanilang teritoryo. Sinisisi rin nila ang B-4 at pinalalabas na ito pa ang bumangga sa kanilang barko.
1: Sa kaugnay po namang balita, mga kapatid, ganun din na po ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas ang sadyang pagbangga ng barko ng China sa barko ng B-4 sa West Philippine Sea. Kabilang po dito ang Canada, na tinawag na dangerous maneuvers ang ginawang ito ng China. Hit pa nila, malalagay nito sa panganib ang peace and stability sa rehiyon. Ganyan din po ang pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, na pinuri rin ang professionalism ng mga Pilipino sa kabila po ng mapanganib na aksyon ng China. Muli po namang iginiit ni European Union Ambassador to the Philippines, Massimo Santoro, ang kahalagahan ng United Nations Convention on the Law of the Sea at ng 2016 Arbitral Award sa Maritime Security.
3: Sa iba pang balita, mga kapatid, nakatakda pong talakayin ngayong araw sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ang conflict of interest sa mga negosyo ni Vice President Sara Duterte at ng asawa nito na si Man Scarpio. Kabilang sa mga nakatakdang iharap na testigo ng prosecution ang ilang opisyales at kinatawan mula po sa Civil Service Commission at Securities and Exchange Commission. Kabilang po sa inaasahang tatalakayin sa paglilitis ngayong linggo ang mga government and business records ng vice-presidente. Bahagi po ito ng pagtalakay sa impeachment ng Article 2 o ang hindi maipaliwanag na yaman ng vice. Matatandaang kasama po sa sinita ng prosecution ang ilang transaksyon ng kumpanyang pagmamayari ni VP Sara na may mga transaksyon daw sa Davao City LGU.
1: Samantala pa rin, nakatakda rin po magpulong naman ang mga senador ngayong araw para po talakayin din ang usapin sa pagpapababa sa voting threshold para po sa conviction ng mga nasasakdal. Ngayon po sa nasasakdal na si VP Sara. Ito nga po'y bunsod ng pagdinig ng impeachment court sa opinion ng mga dating punong maestrado na tumayong friends of the court noong nagdaang Linggo. Ayon kay Senador J.P. Ejercito, kasama sa tatalakayin po sa caucus mamaya ang pagplansya kung magkakaroon pa ba ng botohan o consensus po na lamang ang pagpapababa sa voting threshold. Pero bago magbotohan, magkakaroon din po ng oral arguments ang impeachment court para bigyan ng tiyansa ang defense at prosecution na ihayag din ang kanilang mga posisyon sa naturang usapin. Alas 6:34 na po ang ating tamang oras ngayon. Tanong, Pilipinas, may reseta ka ba?
3: Kung oo ang sagot, mga kapatid, dalhin po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class Rhea Generics. Gawa po yan ng ating world-class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
1: Gamot nga po sa high blood, aba eh, world-class gamot sa high sugar, world-class gamot sa high cholesterol, world-class.
3: Para sa world-class medicines kapag may reseta ang doktor.
1: Aba mga kapatid, napakainam nga po. Piliin lamang ang world-class. Piliin ang Rhea Generics.
3: Rhea Generics. Tunay na world-class ang kalidad sa abot-kayang halaga. Mga if symptoms kapatid, persist, kapatid, yes, consult your doctor.
1: Sa lahat po ng ating mga may maintenance, ha? Sa lahat po ng mga umiinom po ng gamot para po sa ating kalusugan, tandaan, Rhea Generics. Tunay na world-class ang kalidad sa abot-kayang halaga. Salamat na marami sa Rhea. Good morning kay Sir Eugene Evangelista.
3: Good morning, Sir Eugene.
1: At sa buong pamilya po ng Rhea Generics, mga kapatid, ilang pang importanteng balita agad-agad susunod na.
0: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics.
4: Once.
5: B107.9. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Serving as the main venue. Witness the excitement and the action of the 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. This September 10 to October 4. Only here on Signal.
9: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosin, teleserbisyo para sa Pilipino.
10: Para sa Pilipinas, para sa ating lahat, kita-kits sa Asian Games. Sama-sama tayo, lakas ng Pilipino.
11: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
12: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung kinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang kinanim mo, mali rin aanihin mo.
11: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Puerto Rista, maganda maganda umaga po sa inyong lahat ng pong Friday. Ang ating pong winner sa pabida ay si...
1: Walang iba kundi si Tatay Nestor de la Cruz ng Pasig City, mga kapatid. Siya po ay 46 years old at isang ang TNVS driver para po sa therapy ng kanyang anak, yung kanyang napanalunan.
0: Opo, sa halip po na 2,000, dyan po'y naging 5,000 pesos. Salamat muli po sa ating Happy Anonymous. Thank you!
1: Thank you!
0: 5,000 daw po para doon po sa kanyang anak na kinakailangan po ng therapy nga. Sabi nga niya, sa bawat pagbangon, sa pag-alis ng bahay, paghawak ng manibela, ang agad pong iniisip ay mga anak. Yes, mabuhay kayong lahat ng mga ama ng tahanan,
1: mabuhay
0: mga mothers
1: ka
0: na working po para sa ating mga anak. Mabuhay kayong lahat. And today, ang ating pa rin pong hahanapin para po sa ating pabida sa True FM ay sino man pong biktima ng martial law. Hindi, oh, hindi po.
1: Biktima ng ano?
0: Biktima ng martial law, baka hindi po.
1: Maipasabi na na talaga tayo pag yan ang hinanap natin, winner.
0: Bakit? Anong
1: ay, totoo naman na may mga big

0: In the powers vested in me, I now declare martial law.
1: Kuha mo ah. Aralin ko rin kung paano si First Lady. Hindi ko kabisado eh.
2: Enough is enough.
0: Kaya pinatutugtog yung bagong lipunan.
3: Oh. Eto na.
0: Tumatayo si Christopher Min.
1: Oo. Sumasaludo.
0: Kamusta ka na,
1: Christy? Morning, Nanay Chris.
0: Nanay, good morning.
1: Nalilito daw yung tao. Oo, Marcos Sr. Si Erap. Namisa nagiging FPJ daw. Oo.
0: Bueno, ating mong hinaharap sa ating pabida ay mga dakila pa rin po na mga nagmamaneho ng pampubliko transportasyon. Bus driver man yan, jeepney driver man yan, UV Express, TNDS Taxi, chance to win 2,000 pesos. Anong paraan, girl?
1: Naku, simpleng-simple lang mga kapatid. Kung gusto nyo pong manalo, kagaya nito mga past winners natin, si Kuya Nestor, 5,000 pesos last Friday.
0: Before
1: ang gagawin
0: him,
1: lang.
0: 10,000 po naman.
1: Yes, dire-diretso po yan. Meron tayong mga private motorists, but this time, public transport driver po ang ating hinahanap. Mag-send lamang po kayo ng video. Kita ang inyong sarili, kita po ang inyong minamanehong sasakyan at higit sa lahat. Kita yung radyo kung saan kayo nakikinig sa amin na dapat nakatutok sa 105.9 True FM. I-send nyo po yan sa Facebook page ng 105.9 True FM, sa aking Facebook page na DJ Chacha. Pwede rin po sa aming Viber number 0921-822-2290. Kasama po dapat dyan ang inyong name, location, contact information, huwag kalimutan. At higit sa lahat, ang dahilan kung bakit po kayo sasali, para sa po yung initial na 2,000 pesos na bigay ng ating mga Happy Anonymous. Saktong-sakto naman. Kasi itong si Nia, nakasakay ngayon sa Grab at ang Grab driver daw nakatutok sa atin. Si Kuya Alberto Mago. Sila daw ay papunta ng kaniyang mommy sa Cardinal Santos Medical Center for her eye check-up. Good morning, Nia de Guzman, and to your mommy at kay Kuya Alberto Mago.
0: Mabuhay po ang mga anak na nagmamahal, kumakan long at nag-aalaga sa kanilang mga magulang.
1: Amen.
0: Amen. Ngayon, kung ikaw nakikilig naman na motorista, mabuhay ka kung inaalagaan mo sarili mo.
1: Oo.
0: Hindi ka papaliyat, makasabihan ka ng ganire, excuse me, bigo ka na naman ba, sandali lang ha? Ito ang para sa'yo, bagsik to. Bravo, food supplement for men. E di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement for men, ang bagsik mo.
1: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Katalaga!
0: Sek Banoy Lopez, good morning! Mag-bravo ka na! Bravo, mabibili yan sa Mercury Drugs sa Watson 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-bravo, maganda-maganda umaga po sa inyong lahat. Vroom, vroom!
1: Puntahan po natin mga kapatid ang balita po sa mga lalawigan. Pito ang patay at higit 200 pamilya ang inilikas sa engkwentro sa pagitan po ng militar at armadong grupo sa Cotabato City. Nagsimula ang engkwentro sa pagtugis ng mga pulis sa individual na nahaharap nga sa kasong carnapping with homicide. Sa ulat ng mga otoridad, nagsasagawa sila ng checkpoint. Una raw na nagpaputok ang suspect at mga kasama nito bago pa man sila makarating sa mismong checkpoint. Tumagal po ng isang oras ang barilan. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa hanay ng mga sibilyan. Wala pang abinso kung pupwede na silang bumalik sa kanilang mga bahay.
0: Walo pang pasahero po naman ng nasunog na MV June Aster ang hinahanap sa Palawan. Patuloy po ang ginagawang search and rescue operations po ng Philippine Coast Guard. Puspusan din ang ginagawang maritime safety at crime investigation sa lugar. Nagkakaroon din po ng monitoring sa posibleng oil spill. Nasunog po ang MV June Aster noong pong September 9 kung saan nga 77 ang patay. Inimbestigahan pa kung nagliyab na electric vehicle nga ang mitsa ng sunog sa barko.
1: Patay naman ang 4 na bata matapos malunod sa ilog sa Kabalan, Cotabato. Webes nga po nang magkayayaang maligo sa Pulang River ang 7 magpipinsan at magkakapit bahay. Pawang mga elementary at grade 7 student ang mga bata. Nang mapadpad sa bahaging malakas ang agos, natangay ang mga bata. 3 po sa kanila ang nailigtas. Pero wala nang buhay nang matagpuan ang 4. Pinapayuhan ng mga otoridad ang mga residente na huwag na munang maligo sa nasabing ilog.
0: Patay ang isang kagawad naman po ng barangay matapos barilin ang kanyang pamangkin na pulis sa Northern Samar. Nagtamo ng 5 tama ng bala sa iba't ibang bahagi po ng katawan ng biktima na isugod pa sa ospital pero diniklaran dead on arrival. Sumuko na ang suspect na pamangkin ng biktima at ayon sa

0: Angel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. Jaya Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin ka agad, ang hinahanap ko, ang gusto ko, ito lang, Jaya Max Light Steel Frames. Mabibili po yan sa Surigao Noon Visayan Marketing, ayun o sa Surigao City. Yun, good morning! Surigao Noon Visayan Marketing, Surigao City at sa Seclot Enterprises sa Tangub City, Misamis Occidental. O diba? Seclot Enterprises, Tangub City, Misamis Occidental. At ang JMAX ay available din in a leading depot and hardware stores nationwide. At muli po kay Sir Johnny Nang. Sir Johnny, mabuhay ka and good morning! Sa kanyang buong pamilya. Sa pamilya po ng DN Group of Companies at maging kay Raymond Son at Chet Monson ng JMAX. Maganda umaga po. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan po naman sa ating mga kapatid na motorista. Hello! Handa na ba ang inyong mga bulsa para po sa malakihang dagdag singil ngayon sa petrolyo? Ayon na po sa limang araw na trading, posibleng nasa 9 na piso at 50 centimos ang dagdag sa per liter ng diesel.
1: Aray?
0: Actually, yung iba dito sinasabi nga 10 pesos daw eh. Bahagyang mas mababa daw ito sa unang pagtatantya ng 11 pesos.
1: Ganon.
0: Pero mabigat pa rin po ito sa bulsa. Hanggang 5 pesos naman and 50 centavos ang pwede pong ipatong sa gasolina. Sa programang ito, pinaliwanag po ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na sumipa ang pandaigdigang presyo po ng langis dahil sa tensyon pa rin sa Red Sea. Kasunod dyan ang mga pag-atake, sinarham po ang Petroline ng Saudi Arabia para nga suriin ang kondisyon nito na maari pong abuti ng 3 hanggang 5 linggo.
2: Umapela po si Transportation Giovanni Lopez sa Kongreso ng Pondo para nga sa fuel subsidy sa susunod na taon. Yan po'y matapos ibunyag ng DOTR na walang pondong subsidiya. Maging ang EDSA bus

0: Average price ng toyong palay noong Agosto mula 17 pesos noong pong Agosto ng 2025. At ayon pa rin po sa DA, kung mas mataas ang bentahan ng mga magbubukid sa farm gate, maaari itong magsilbing proteksyon mula sa pagsirip po naman ng halaga po ng langis, transportasyon at ilang pang input cost. Pero alam daw ho ng DA na hindi lahat ng magbubukid ay nakikinabang sa mas mataas na presyo, lalo na sa mga lugar na nasalanta ng mga nagdaang bagyo at tinalakas pa ng habagat. Naghahanda na rin po ang DA ng mga intervention daw upang maibsan ang epekto ng inaasahang El Nino.
1: Isinusulong po ng mga industriya ng mga magbababoy na magtakda ng 210 pisong floor price sa kada kilo ng buhay na baboy. Nais na daw kasi ng mga magbababoy na makabawi sa mababang farm gate price ng baboy na naglalaro lamang sa 120 piso hanggang 160 piso kada kilo. Suportado raw ng DA ang mungkahing ito, pero nilinaw ng ahensya na walang kapangyarihan ng gobyerno na magtakda ng floor price ngayong taon o sa ngayon, pero makikipagpulong daw ang DA sa mga economic managers para sa posibleng pagbalik ng taripa sa imported na baboy.
0: Pati passport daw po ay posibleng magmahal na rin. Sa hearing po para sa pondo ng DFA, isiniwalat po ni Senator JB Ejercito na humiling na po ang Apo Production na taasan ang halaga po ng passport para masustentuhan ang produksyon at printing nito. Ang Apo Production po ang taga-imprenta ng pasaporte ng ating mga kababayan. Mula sa kasalukuyang 950 piso, isinusulong po ng Apo Production na ito'y iakyat sa 1,500 piso. Kung hindi raw agad-agad na matataasan ang bayarin, baka daw mapilitan ang kumpanyang magtigil operasyon sa susunod na taon at wala na daw mag-iimprenta pa ng mga passport. Paliwanag ho naman ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, nais muna nilang ipagpaliban ang kahit na anong taasingil at tiyempo ito sa paglalabas po ng susunod na henerasyon ng passport sa taong 2028.
1: Samantala, sa oras nga po ng 6:51, sa balita naman po sa labas ng bansa, kinumpirma ng Iran na hindi raw nila bubuksan ang kontrobersyal na Strait of Hormuz sa gitna po yan ng tensyon sa Amerika. Ayon kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bakir Kalibaf, hangga't hindi raw natutupad ng Estados Unidos ang kondisyong inilatag ng kanyang bansa ay asahang hindi magkakaroon ng anumang kasunduan ng Tehran. Sa isang panayam, sinabi ni Iranian Security Chief Mohsen Rezaieh na tanging pakay daw ng Iran na tuluyang wakasan ang tensyon sa gitnang silangan. Kabilang sa inilatag na kondisyon ng Tehran sa Washington ay ang permanenteng pagkalas sa gera ng Amerika, pag-abandona sa mga barkong nakaharang sa mga pantalan sa kanilang bansa at maraming iba pa.
0: Samantala, itinanggi po naman ng tagapagsalita po ng Iran na merong aabot sa higit na 1 bilyong bariles ng langis ang ineskortan ng U.S. forces habang binabaybay ang Strait of Hormuz. Ayon kay Senior Spokesperson for Iran's Armed Forces, Abul Fazal Shekarchi, wala raw pong katotohanan ang sinasabi ng U.S. Central Command na nangyari umano ito noong pong nagdaang buwan. Giit pa ni Shekarchi, gumagamit lamang daw po ng walang basihang pahayag ng Amerika sa sinasabi nitong paglalabas ng bilyong bariles ng langis. Matatandaang nanatili ang tensyon sa pagitan po ng Amerika at ng Iran sa gitnang silangan.
1: Sa gitna naman ng patuloy na tensyon sa pagitan po yan ng militanteng grupong Houthi at ng Yemeni forces, aabot sa higit 100,000 residenteng lumikas sa tumitinding gulo sa bansang Yemen. Kamakailan lang, kabilang sa pinatamaan ng puwersa ng Yemen, ang pinaniniwala ang pinagkukutaan ng militanteng grupo sa Port City, sa bayan po ng Boka, malapit sa baybayin ng Red Sea. Samantala, dalawa po ang naitalang sugatan matapos ang ikinasang pag-atake ng rebeldeng grupo sa ilang bayan sa Al-Tual sa Jazan region sa Saudi Arabia. Base po yan sa civil defense ng Saudi Arabia.
0: Muli po namang nagkasan ng panibagong serye ng pag-atake ang militanteng grupong Houthi sa ilang lugar po sa Saudi Arabia. Kabilang po sa inasinta ng rebelding grupo ang Saudi capital na Riyadh at ang ilang oil facilities sa port city po ng Yanbu noong weekend. Ayon sa ilang residente, dinig po ang kaliwat kanang pambobomba sa paligid. Bago yan, nagbabala po naman ang Saudi authorities sa mga residente po sa mga posibleng tatamaan ng militanteng grupo. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang lawak ng pinsalang na apektuhan ng serye ng pag-atake. Itong Houthi na ito, saan sila kumukuha ng kanilang armas at pera para sa mga armas na ito, ano ha? Ito po kasi boundary mismo ng Saudi Arabia, kaya ang lapit nila dun eh. Kaya po yung pipeline nila from

0: From east to west po ay naapektuhan nga si Narhan. Tindi nitong huti na to.
1: Saan nga kaya?
0: Oo, maliban
1: po sa... Papaisip ka talaga, hindi ba? Oo, saan galing?
0: Sino ang financier ng mga yun, ito?
1: Sinong nasa likod? Sinong backer?
0: Mm-hmm.
1: Samantala sa ibang balita mga kapatid, dahak po ng AI model na Gemini ang systems ng tatlong kumpanya sa Amerika. Ayon sa Google, ang developer po ng Gemini, nangyaring hacking sa gitna po ng isang cyber security test. Binigyan daw ng senaryo ang Gemini na atakihin ang isang peking kumpanya na may kapangalang tunay na kumpanya sa totoong buhay. Pero sa testing, nakuha nito ang password ng totoong kumpanya online. Damay din ang dalawa pang kumpanya sa Amerika. Ipinagbigay alam daw ng Google sa mga apektadong kumpanya ang resulta ng testing. Kamakailan lamang, nagbabala ang isang AI scientist na maaaring maging banta sa buhay ng mga tao ang patuloy na pag-usbong ng AI.
0: Alas 6:54 na po ang ating tamang oras ngayon at ngayon sa mga fans si Nanay Christy Fermin. Nanay Christy, eto na! Ang inyong inaabangan, Ate Dina Aquino at Arlene Guanyo, good morning! Entertainment News, ibigay muna!
1: Na, sinaabangan nila Ate Dina ha? Good morning! Ito nga pa sa balitang showbiz, OPM ang bumida sa Vibe Plus nitong nakaraang Sabado. Pasabog po ang performance ng rising P-pop group na Rive sa kanilang rendition ng Sumayaw Ka ni Glock 9. Itinanghal naman ni Inigo Pascual ang hit song na Dahil Sa'yo. Pati ang bagong song na Pagdating ng Panahon. Nagsanib puwersa si na Fearless sa Diva Jonah at Vibe Jock Carmela Lorzano para po kantahin ng matibay. Pasabog din ang vocals ni Jonah sa pagkanta niya ng Maghihintay Ako at Pusong Ligaw. Abangan po ang iba pang nakakabilib na performance sa Vibe Plus tuwing Sabado po yan napapanood ang TV5.
0: Tuloy pa rin po naman ang paghahanap sa anak ni Shanong na ginagampanan po ni Ronnie Lazaro sa huling dalawang linggo ng My Best Friend Eman. Sino nga ba ang tunay niyang anak? Sa nalalapit na pagtatapos po ng serye, magwawagi kaya ang kabutihan o kasamaan? Abangan niyan sa My Best Friend Eman, ang totoong laban. Alas 2:30 ng hapon, Hapon Champion ng TV5.
1: Pang radio drama datingan, partner ha.
0: Uh-huh.
1: Talagang yung basa mo, pang hapon ng levelan ha.
0: Abangan.
1: Oo, sige.
0: My Best Friend Emma, ang totoong pwedeng, laban.
1: Pwede kang ano.
0: Imedya ng hapon. Hatid sa inyo ng TV5.
1: Yun, sige. Pwede kang pitch hitter sa Sana Lourda. AM na AM ang basa mo ha. O ito, sa iba pang balita, gaganap po sa kanyang kauna-unahang lead role sa isang pelikula, si StarWorks artist Zion Cruz. Gaganap siyang Apple bilang sa Sine Panalo entry na Apple of My Eye. Makakasama niya rito si Rochelle Pangilinan at si Zanjo Marudo. Coming-of-age story po ito tungkol kay Apple na may gusto sa kanyang teacher. Aminado si Zion na nahirapan siya sa kanyang role dahil never naman daw siyang nagkaroon ng crush sa kanyang teacher. Mapapanood po ang sa Sine Panalo Film Festival simula September 23 at sa ilang malls po yan sa Metro Manila.
0: Attorney Zion, good morning! Dalawang linggo na lang po naman ay mapapanood na natin sa TV5 ang hit online series na The Loyalty Game. Ngayon pa lang, excited na ang cast sa TV version ng serye. Present sa media conference ang real-life couples sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Nandyan din po naman sina Charlie Dizon, Kyra Balinger at Micah Rivera. Iikot ang istorya sa loyalty test ng karakter ni Janine sa kanyang mister na si Ben na ginagampanan po naman ni Jericho. Wala bang anak ni Janine dito?
1: Anak ni Janice yun!
0: Ay, sorry po.
1: Anak ni Janine.
0: Mapapanood na po natin ang The Loyalty Game Level Up simula po October 5 sa Todo Max Prime Time ng TV5.
1: Ganda ni Janine.
0: Alas 9:30 ng gabi.
1: Ayos. O ayan mga kapatid, magsisimula na nga po yan sa susunod na, bago po, pagka po... Sa gabi pala ito, hindi pala ito sa hapon. Loyalty Game Level Up. Samantala, humingi naman ng sorry. Ayan, napasorry tuloy si Ed Sheeran. Saan niya'y pagkakamali sa pagpapatuloy ng kanyang concert tour sa Philadelphia sa gitna po ng kinakaharap na kontrobersya. Binabatikos nga po ang singer ngayon matapos tanggalin bilang opening act ang rapper na si Macklemore bilang isa sa opening acts ng kanyang concert dahil sa pagsasabi lamang ng Free Palestine. Umatras din ang ilang opening performers ni Sheeran bilang pakikiisa kay Macklemore. Bago magpatuloy sa kanyang concert, sinabi ni Sheeran na hindi niya ginustong maging activist musician. Pero napunta raw siya sa mainit na usapin ng freedom of speech at conflict sa Israel at Gaza. Inilarawan ng singer bilang catastrophic at unjustifiable ang nangyayari sa Gaza. Horrific naman daw ang pag-atake sa Israel. Ang giit niya, kinakailangan niya raw gumawa ng mahirap na desisyon at nagkamali siya, kaya ngayon po'y humihingi ng tawad sa kanyang fans.
0: Ano daw yun? Siya nagkamali.
1: Eh kasi nga nung nagsalita yung isa sa mga front act niya ng Free Palestine,
0: so,
1: inalis.
0: Siya na tinanggal niya.
1: Oo, na nagdesisyon siya na alisin.
0: Dahil lang
1: kumbaga
0: doon.
1: Gusto niya maging apolitical daw. Ano bang mga masasabi mo sa mga apolitical sa mundong ito?
0: Aba, ewan ko lang. Eh, sa atin maraming mga kamag-anak si Sheeran.
1: Ha? Ed Sheeran, di yan Pinoy.
0: Ay, hindi. Ay, sorry.
1: Sino Sheeran?
0: Ang Sheeran, bait.
1: Ha? Baka ano masabi ko dito.
0: Oh, tumatawa na naman itong ating taga...
2: Shukran.
0: Taga ano eh. Taga,
1: sounds like lang yan. Iba yung diba, Ed Sheeran sa Shukran kayo
0: ating,
1: talaga.
0: Ano, yung ating taga sign language, di ba? Ano bang ano yung mga Sheeran?
1: Sheeran ng bait. Ano po, paano ba yung Sheeran ng bait? Ah, ganun. Okay, tapos parang naghiwala yung utak.
0: Oh. Ito, ito lang. Ano ang sign language ng martial law? Ah, M tsaka L. Oo, akala ko ano eh.
1: Paano? Ikaw talaga.
0: Diba kapag nagsasalita ka, nagpo-protesta ka,
1: Noon ba ganoon?
0: Ano error na?
1: Pag nagsasalita. Ngayon meron na tayong freedom of speech eh. Hindi ba?
0: Ano mo sabi? Tanungin mo si Ate Pia. Okay.
1: Osha, mga kapatid, baka saan pa kami mapunta dito? Eksakto po, alas 7 ng umaga. Sa mga nanonood po sa atin dito sa TV5, bago tayo magpaalam, ang oras muna na eksakto alas 7 ng umaga, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactistrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok. Pwede rin po kayong bumili sa www.ultabio.shop. At pwedeng-pwede rin po sa number na ito, 0931-033-2871. Available po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Usong-usong sakit ngayon ako over the weekend, partner 3 ng kaso ako. Ulta Bio lang, okay na ulit agad ako ngayon. Sabi ko, naku, di ko pwedeng iwanan ng aking partner, mamimiss ko siya ng isang araw.
0: Kaso ka rin pala.
1: Tinatablan din pala ng sakit, ano? Buti na lang may Ulta Bio, mga kapatid. Pero ito nga, sa mga nakatutok po sa atin dito sa TV5, kami po ay hanggang alas 10 pa ng umaga, ha? Halata bang galing sa trangkaso? Hindi halata, mga kapatid, dahil kinakailangan nating bumangon ngayon para nga po maghanap buhay. Kami po hanggang alas 10 pa ng umaga dito po sa True FM, at tayo po ay napapanood din sa Signal TV Channel 1 and 1PH. At syempre, mga kapatid, makinig po kayo sa amin, ha? 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Abangan nyo po mamaya bago po matapos ang ating programa. Yun pong ating pabida sa True FM, yung mga transport drivers po natin na may chance sa manalo ng 2,000 pesos or more. Mamaya po ay aanunsyo namin yan. So paano sa ating mga kapatid sa TV5, sa Frontline sa Umaga. See you all tomorrow. Bye-bye. Happy Monday.
0: At ngayon sa ating Sports 5. Mamaya po, ha? Mamaya po.
1: Anong mamaya?
0: Yung ating pong anunsyo sa schedule ng games.
1: Ayun.
0: Ng ating pong mga players dyan sa ASEAN. Mamaya po yan. Para po dun sa mga nakantabay ka, napanood ko yung laban ng Hong Kong versus Gilas Women ay ang gagaling din. Mabuhay! Sa ating Sports 5, dinila nga po ng Philippine Women's Softball Soft Tennis Team ang unang medalya ng bansa sa 28 Asian Games sa Japan. Mag-uwi po ng bronze sina Bien Zuleta, Princess Katindi, Christy Sanyosa, Shirin Salazar, Hilary Paz, and Mitch Gonzalez hindi kasama. Matapos mabigo sa semifinals po kontra sa host nation na 2-0. Bago po nakapasok sa semis, nagtala po ng 2-1 win-loss record sa group play ang bansa. Tinalo po nila ang Mongolia at Thailand, habang nasilat naman ang ng Chinese Taipei. Sa kabila po ng pagkatalo, makasaysayan pa rin po ang kampanya ng bansa dahil ito ang una nating medalya sa naturang sport. Mabuhay!
1: Samantala mga kapatid, sigurado na ang pwesto ng Gilas Pilipinas Yan. Women sa quarterfinals ng Asian Games. Kasunod po ito ng pagdomina nila sa Hong Kong 90-73. Napalaki sa siyam ng Gilas ang lamang bago po natapos ang third quarter ng laro. Naging sangkalan muli nila ang depensa para tuluyang malayuan ang kalaban sa huling yugto. Nagpakitang Gilas muli si Stephanie Berberabe matapos po ang kanyang 21 puntos. Grabe! Habang nagtala naman po ng 17 points at 11 rebounds si April Bernardino. Tatapusin po ng Pilipinas ang group stage bukas Martes kontra sa host na Japan. Nakatakdang magsimula po ang quarterfinals sa Webes.
0: Napanood ko rin yung laban ng China tsaka Japan sa men's basketball ha. Lakas ng Japan ano? Oo, pero kasi sila merong mga naturalized player. Tatlo ata na nakita kong ibang lahi. Pero panalo po sila kontra China. Samantala po naman pinulbos ng Alas Pilipinas Women ng Qatar sa classification round po naman ng Asian Games. Dinumina ng Alas ang buong laro, particular po ang second set. Umiscore ng 19 points sa sunod-sunod na puntos ang Pinas bago nakaisa ang kalaban. Final score 25-8, 25-2 at 25-9. Nanguna po si Amy Provido para sa Alas matapos nga ang 19 points. Ito ang unang panalo po ng bansa sa torneo ngayong taon. Sunod po makakalaban ng Alas sa classification round ang Mongolia mamayang gabi. Eh kasi nga naman ano ho ito, no? Ngayon pa lang din po nagsisimula, in fairness. No? Ito pong... Qatar, ano po, sa sport na ito. Kaya hayaan din natin. Para sa mga kababaihan dito sa mga bansang ito, mabuhay din po kayo.
1: Nagpapainit pa lang sila yeah. Kasi kakastart pa lang. Samantala, na-disqualify naman po ang Philippine Women's Swimming Team sa 4x100 meter freestyle relay. Finals po yan ng Asian Games. Ay, bakit? Nauna sa pagsisid si Thea Salvino bago mahawakan ng sinundan niyang si Shandy Chua ang pader ng pool. Maganda po ang simula ng bansa bago unti-unting nawala ang momentum. Nagtapos sa 5th pwestong bansa bago idineklarang disqualified. Kampiyon sa torneo ang China matapos po ang Asian Games record. Wow! Na 3 minutes and 33.10 seconds. Bilis! Binasag po nilang sariling record noong 2023. Silver ang Hong Kong at bronze ang host Japan. Sarap! Grabe oh! Parang mga ano sila, di ba? Para silang mga isda ang bibilis po nila.
0: Alright! Tatlong rounds po lamang ang kinakailangan po no, ng ating pambatong Pinoy boxer na si Yumir Marcial para man-knockout ang Amerikanong si Omar Huerta. Matapos ang isang taong pahinga sa pro boxing, pasabog ang kanyang pagbabalik. Kumagat ang counter right hook ni Marcial sa ikatlong round na siyang nagpatumba kay Huerta. Umakyat po sa 8-0 ang pro record ni Yumir, kabilang po ang 5 knockout. Kasunod niyan, hindi na siya tutuloy para po sa Asian Games sa Japan. Hindi rin po kakayanin ni Marcial ang recovery lalo pa San Diego, California pa siya manggagaling. Nakatakda pong lumaban sa light heavyweight sana ang ating boksingero kung saan siya nanalo ng silver noong pong 2023. Kasi 20 oras daw po yung flight. Pagkatapos ay 16 hours difference. So ang sinasabi po baka hindi po pwede rin. Baka mapahamak lang po yung ating boksingero kasi sasabak kaagad sa boxing after a fight. And then yung kanyang jet lag nahaharapin.
1: Jet lag?
0: Oo.
1: Sige.
0: Sige mga kapatid, ganap ng 7:07. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno yan ng xanthong na nanggagaling po sa mangosteen, mainam po sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide, panalo ka, sarap magkape. Nabati ko naman ni Ate Dina Aquino ng happy happy birthday mga kapatid ha. Opo, itong si Liberty Zibinden na nasa California ngayon. Happy birthday Liberty. Happy birthday to you. And pagbati rin po ng maganda umaga kay Ninang Tina Monson Palma at sa lahat ng ating mga suki na mga seniors at super seniors, mabuhay. Sa inyong lahat, kung kayo po'y may mga magulang pa, kayo may mga lolo't lolo pa, count your blessings. Kayo po'y mapapalad kasi nandidiyan pa po ang inyong mga magulang. Kaya Darley de Roca, pasalamat ka si Nanay Lydia ay nandidiyan pa't malakas pa ang donya. Good morning, Nanay Lydia. Kamusta ka na po? Ah, pabili ka nito kay Darley. Kasi kung minsan, di ba, ang hirap ng bumababa sa hagdanan. Mahirap maglakad-lakad kapag nagkakaedad para bagang OA-OA ka na rin. OA sa kasukasuan, OA sa sakit. Gustong gumalaw-galaw pero hindi ka makagalaw. Isang dali lang. Eh baka naman yung OA na yan ay osteoarthritis na. Sabi nga ni Rolly Esteban nung Sabado sa akin, tasin mukhang OA na rin kasi ako. Osteoarthritis, huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, kasi nga meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahampahan ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Good morning din kay Mama Del Macarandan. Mama Del, pabili ka na kay Glide ng OsteoGuard para makagalaw-galaw tayo. OsteoGuard, thank you. Ilang pang mga importanteng balita agad-agad susunod na.
2: Dito tayo sa totoo.

0: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
1: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
2: Pilipinas, sama-sama tayo. Sigaw nyo, suporta nyo, puso nyo. Sama-sama tayo. Lakas ng Pilipino.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sunit ang inuman. Kasanggabo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Ang dami hong mga nagkakatrangkaso ngayon, mga nagkakasakit ay nako sinabi po ninyo. Kasi nga po babago-bago ang panahon at klima. Kaya ngayon pong panahong ito, doble ingat po lagi tayo. Yan pong paalala sa atin lagi ng Unilab. Sa pagpili pa lamang sa pagbili po ng gamot, doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan pa at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura, ay mag-ingat din at magduda dahil baka naman yan hindi effective at safe sa panahong malaki ang gastusin. Sa panahon po na tayo po'y obligadong magtipid. Lagi po nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin ang Unilab. Salamat ng marami, Unilab. Thank you. Sa
6: naku.
5: Sa mga nagkakasakit din, hindi ho ba? Kakibat niyan yung ating lalamunan ay may iritasyon. Kapag ganyan, meron po tayong Camusil Throat Spray na solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating pong bibig at lalamunan. Yes! Lalamunang may iritasyon? Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, and bergamot oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Ito nga ang aking gamit araw-araw. Thank you, Camusil, ha? Para sa ating boses. Yan. So, Reggie, dapat mag-Camusil ka rin para sa boses mo, iho,
6: si,
5: ha?
6: Si Ma'am Ruth, bigyan mo. Oo. Kasi kanina, naririnig ko si Ruth Cabal, umuubo-ubo din.
5: Mag-Camusil kayo.
6: Oo.
5: Available yan sa Mercury Drug.
6: Kita mo ako? Oo. Wala, oh. Napansin mo?
5: Oh, ginamit mo rin.
6: Ginamit ko. Very sabi nice. Ko sa'yo, eh.
5: Thank you.
6: In fairness, effective talaga siya, ha?
5: Camusil,
6: nawala yung
5: thank
6: ano,
5: you.
6: Ha? Yung pananakit ng lalamunan.
5: Yung iyong lalamunan na may iritasyon. Mamaya po sa impeachment, dapat meron kayong pang sa inyong lalamunan. Opo, doon po sa mga
6: iritasyon sa panonood. Paano yun? Pwede bang sprayan ko ng Camusil yung TV?
5: Mga kapatid, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
6: Mga progresibong grupo nagrally sa EDSA bago pong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ilan pang kilos protesta na kalatag ngayong araw?
5: Panibago na namang paghaharas ng China. Sinadyaro banggain ang barko ng China ang Coast Guard.
7: Ang kapal ng mukha niyo!
6: Samantala mga declared...
5: Sinadyaro pong banggain ng barko ng China Coast Guard ang barko ng B-4.
6: Tama.
5: Ang China ho naman, ang kanilang depensa, ay nakaharang daw sa lawak ng
6: sa laki ng dagat.
5: Ninyo naman talaga.
6: Samantala mga kapatid, declared business interest ni Vice President Sara Duterte planong busisiin ang prosecution sa pagpapatuloy po yan ng impeachment trial ngayong linggo.
5: At mga kapatid, heto po ang panibagong sakit ng ulo. Malakihang patong sa per liter po ng petrolyo ipatutupad na bukas.
6: At halos 10 piso.
5: Aray? Yan nga yung sinasabi ko kanina.
6: Ito naman, armadong lawless group at militar nagkabarilan po sa Cotabato. 7 ang patay habang daan-daang pamilya ang nagsilikas.
5: At mga kapatid, sa ating Sports 5, sa Pilipinas, nasungkit po ang kauna-unahang medalya sa 2026 Asian Games para po sa tennis.
6: Sa balitang entertainment, kapatid serya na My Best Friend Emma, tuloy ang laban sa natitirang 2 linggo.
5: Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito ang ikalawang yugto ng ating mga pinakamahalagang balitang dapat yung mapakinggan sa News 5.
6: Sa mga balitang pambansa, dumipensa po ang National Bureau of Investigation o NBI sa mga paratang na namimili lamang daw sila ng mga iniimbestigahan sa isyu ng flood control scam. Kasunod po yan ang pambabatikos ni Davao City Congressman Paolo Polong Duterte na sinasabing selective daw ang NBI matapos punahin ang umano'y red flag sa ilang proyekto sa Davao. Ang giit po ni NBI Director Melvin Matibag, hindi sila namumulitika. Nakabatay daw sa record ang kanilang investigasyon at lahat ay tinitignan, maliit man o malaking kaso.
7: Paano po naging selective justice? Eh matagal na nga pong naimbestigan yung ibang lugar at may mga nakasuhan at may mga nakakulong na nga po sa ibang lugar. Ang mahirap po kasi pagka sa Davao yung iniimbestigahan natin, ang laging pipensa, selective justice, sinisingle out. Hindi po tayo driven by politics dito eh.
6: Yan nga po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Samantala, nilinaw din po ng NBI na hindi lang ang kontrobersyal na cauldron ang iniimbestigahan dahil sa posibleng mga anomalya noong 2019 SEA Games. Ayon pa rin kay Matibag, kasama din sa tinitignan ngayon ang irregularidad sa mismong event at pagbili ng mga supply sa SEA Games. Mas lumalim daw ang investigasyon ng NBI sa organizers ng SEA Games dahil nadiskubre nila na humawak pa ang mga ito ng ibang sporting events pagkatapos ng palaro.
7: Walang pisto, hindi siya nag-cease to exist after the SEA Games. Nagtuloy-tuloy pa rin, naging sponsor ng mga international sports events. At may pumatuloy-tuloy na may pumapasok kong pera. Nalaman din po namin may mga donation, may mga nakuha pati po sa platform, may nakuha ang daang meet, mga ilang daang million. Lumalim po certain eh, kaya medyo umaba po yung aming investigasyon.
6: Muli mga kapatid, yan po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Nababahala naman ang ilang senador na tila napapadalas umanong karahasan o sa napapadalas umanong karahasan sa mga eskwelahan. Hinimok ng Senado ang executive branch kasama po ang DepEd at ang pulisya. Natugunan at tuldukan ang mga insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan. Sa ngayon po'y may nakabinbin na panukala sa Senado para sa pagbuo ng framework at mga programa kontra bullying, mental health support at maraming iba pa. Ang giit ng mga senador, hindi maaaring maging new normal na ang mga school shooting incidents sa bansa. Isa sa ilalim sa lockdown ngayong araw ang buong palasyo kasabay po ng paggunita sa 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ayon sa Malacanang, isasara muna pansamantalang ilang pangunahing lansangan patungong palasyo. Sarado rin ang ilang tanggapan sa loob po ng executive building maging ang Presidential Action Center na tumatanggap ng mga humihingi ng tulong at ng ayuda. Nakadeploy rin sa paligid ng palasyo ang ilang mga pulis dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga rallyista sa buong araw. Oras natin mga kapatid, 19 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Para po iwas sa rashes ang inyong baby mga kapatid, subukan nyo mga mommies, Twins Lampaign Baby Diaper. Good morning muna Ma'am Eileen Choigo at kay Sir Jerry Telan. Magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat nyo pong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa News 5, napapakinggan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo kapatid.
8: True FM.
9: It's time to fiesta with...
10: Sa bawat laban, bawat sandali, sama-sama tayo. Lakas ng Pilipino.
11: Para bigyan ng mukha ang balita,
12: our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
13: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
14: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
13: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
15: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
13: Walang kulay, walang kinakampihan.
16: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
13: At wala rin inaatrasan.
17: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nangyayari.
8: sa ilang lugar dito.
17: Marunong lumangoy.
18: Susugod sa bagyo.
17: Baha na po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
18: At anumang dilubyo.
19: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
18: Balita man sa lansangan.
20: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
18: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
21: Hello, Shulo. Fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
18: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
22: Mobile Journal, Amy Achanza po.
23: Arles de los Santos po.
24: Denise Bogasanso po.
25: Ben Taninki po.
26: Las Paredes po.
27: Jeff Rivera po.
28: Julie Baiza po.
29: Kayla Makanta.
30: Mary Mon Reyes po.
31: Mariela Pascual po.
32: Halid, ako para balita.
33: Sa Asian Games, ibibigay namin ang lahat para sa Pilipinas. Pero mas malakas ang laban pag alam namin nandyan kayo. Team Pilipinas, sama-sama tayo. Lakas ng Pilipino.
34: Bawat galaw para sa Pilipinas. Pilipinas, samahan niyo kami sa Asian Games. Lakas ng Pilipino.

0: congratulations, DJ Chacha Kapatid.
1: Mga kapatid, oras po muna natin. Uy, enough is enough. 23 minutes, makalipas nga po ang alas 7 ng umaga. Tamang oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwedeng-pwede pong isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen para po sa promo ng inyong booking ng tickets with the Fast Cat. 10% discount po yan for passenger and rolling cargo na inyo pong ibubook. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Mga kapatid, puntahan po natin ang balita po sa Metro Manila. Iniyak ng Philippine National Police o PNP na nakahanda po sila para sa seguridad ngayong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Nagpakalat na po ng mga pulis sa iba't ibang lugar para po makapagbantay. Inaasahang muli ang kabi-kabilang kilos protesta ng iba't ibang grupo. Muling pinaalalahanan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga pulis na pairalin po ang maximum tolerance. Nangako rin silang igagalang ang mapayapang pagtitipon at malayang pagpapahayag. Suspendido naman po ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila ngayong araw. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, alinsunod ito sa rekomendasyon ng Manila Police District o MPD. Inaasahan kasi ang iba't ibang pagtitipon at pagmarcha at maging aktibidades sa iba't ibang bahagi po ng lungsod ng Maynila. Dahil pa rin po yan sa paggunita ng anibersaryo ng Martial Law Declaration. Sa Quezon City, mga kapatid, natagpo ang patay ang isang lalaki sa loob po ng isang sasakyan. Sa investigasyon, paalis na sanang may-ari po ng van. Pero nang buksan niya ito, doon na tumambad ang mabahong amoy ng bangkay. Inireport po agad ito sa mga pulis. Inaalam naman ang pagkakakilanla ng biktima na napag-alamang palaboy-laboy lamang sa lugar. Samantala, balita po sa mga lalawigan. Tanawagan po si Public Works Secretary Vince Deason sa mga leader sa Bulacan, aksyonan na po ang problema sa baha. Nakipagpulong po ang kalihim sa mga kinatawan ng Bulacan sa Kamara maging sa mayors ng ilang bayan. Tinalakay ang mga panukalang hakbang ng DPWH laban po sa problema sa baha. Kabilang po dyan ang desilting at dredging sa mga ilog. Ang giit po ni Secretary Deason. Sawa na ang mga residente sa mga pangako kaya dapat nang maipatupad ng tama ang mga programa kontra sa baha.
2: Dito sa Bulacan, talagang marami po ang kinaranas na ng mga kababayan natin dito for years na lalo na dito sa problema sa baha. Eh kaya na natin umaksyon at umaksyon na ng mabilis at umaksyon na ng tama. No, yun na po ang medyo nagsasawa na po mga kababayan natin sa salita eh.
1: Mga kapatid, yan nga po ang tinig ni Public Works Secretary Vince Deason. Kasabay naman niya, nagkaroon po ng kilos protesta ang isang grupo sa Hagonoy, Bulacan laban sa walang humpay na baha sa kanilang bayan. Higit 300 miyembro po ng grupong Tindig Hagonoy ang nakiisa sa nasabing kilos protesta. Bitbit po ang kanilang mga tarpaulin at placards, nagmarcha ang grupo. Magmula raw kasi noong 2012, hindi na nawala ang problema sa baha sa Hagonoy. Lumala pa raw sa ngayon dahil daw sa korupsyon. Kung hindi raw mapaparusahan ng mga politikong may kasalanan, uulit-ulit lamang ang sistema. Ako Kuya Aaron, nandiyan ba si Kuya Aaron? Sumama ka dito ha Kuya Aaron, kayo pong mga taga Hagonoy, kayong mga taga Bulacan na lagi pong nababalahaw ng baha. Dapat tama yan, hindi talaga dapat tumitigil ang kilos protesta ninyo. Ang pag-iingay dyan po sa Bulacan na number one pagdating po sa flood control budget. Sa iba pang balita, ipinapadeklara na persona non grata ang doktor na nang insulto daw sa mga taga-Sorsogon. Unang nag-viral si Dr. Ron Samaniego o Angry Doc nang magreklamo sa binili niyang kwek-kwek sa Sorsogon. Wala raw kasi itong lamang itlog. Ganon. Kalaunay nagbitaw na nga ng hindi magandang salita ang doktor sa mga taga-Sorsogon. Ni lahat niya, Nakarating naman yan kay Sorsogon Mayor Botox Fulieros na siyang nagsabing dapat ideklarang persona non grata ang doktor. Sa pahayag po ni Dr. Maniego sa News 5, sinabi niyang wala siyang planong makisali sa politika o sa anumang issue. Oo, nagulat din ako sa pangalan, Mayor Botox. Focus lang daw siya sa pagtulong sa mga pasyente. Oo, yung ganito kaliit na bagay na walang itlog ang kanya pong kwek-kwek. Tapos dinamay yung buong Sorsogon. Eh, parang di naman yata talaga tama yun. Tsaka talaga ba? Yung dahil sa kwek-kwek ay ibinidyo pa, no? Mga kapatid, sa iba pang balita. Eto po, nako. Nakalulungkot po na balita ito. Sa Iloilo City, hinalay ng 5 construction worker ang isang babaeng PWD. Sa investigasyon, inutusan ng biktima na bumili po ng ulam. Napadaan siya sa construction site kung saan nagiinuman daw ang mga suspect. Tinawag daw ng 5 ang biktima at doon ginawa ang krimen. Nakauwi ang biktima sa kanila at doon nakapagsumbong kaya inaresto ang mga suspect. Wala namang pahayag ang mga suspect na nahaharap po ngayon sa kasong rape. Samantala mga kapatid, sa oras po na 30 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang oras na iyan, hatid po sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging. Ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ang mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, maging sa ultabio.shop. Pwede rin po sa TikTok at pwede rin kayong umorder sa 09-31-033-2871. At katuwang po mga kapatid ha ng Ultaflex, walang iba kundi ang Ulta Bio para po sa mga kapatid natin, para sa inyong masarap at mahimbing na tulog. Available na po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Good morning muna kay Sir Brian at kay Ma'am Joyce Posadas ng Theoxys Health Ventures. Good morning! Samantala mga kapatid, sa balitang consumer at pangkalakalan, mababawasan ang mga sasakyan sa kalsada oras na tumakbo po ang lahat ng railway project. Eh kailan tatakbo? Yun ang tanong. Ano ba yan? Sabi po ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, kapag naging operational na ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway at maging MRT 7, aabot daw sa 5 milyong pasahero ang maseserbisyohan ng lahat ng linya ng tren. Kaya naman tinatayang aabot sa 1 milyong sasakyan ang maaalis sa kalsada sa tulong ng mga tren. Ay maganda yan! Inaasahang magsisimula na po, ayun pala, sa 2Q na ng 2027 ang partial operations ng MRT7. Habang sa December 2027, nakikitang magsisimula ang partial operations ng NSCR. Pero ito matagal-tagal pa. Sa 2031 naman daw po nakikitang magiging fully operational ang Metro Manila Subway. Ay sana po ay matupad on time. Tama, Erwin. Paatras ng paatras eh. Oo, alam nyo sa totoo lang, kung maganda naman ang transport system dito, wala pong magdadala ng sasakyan sa totoo lang. Sa mahal po ng gasolina ngayon, lahat kami gusto naming mag-tren. Ang problema, ang hirap eh. Ang hirap mag-commute. Yun na nga, patapos na po yung anak ko eh sa senior high school. Di pa rin tapos yan. Sana bago po siya mag-graduate ng college, no? Masubukan niya naman po yan. Samantala mga kapatid, naalala nyo, nag-OJT pa lang tayo, problema na yung trend natin eh. Hanggang ngayon, yun pa rin. Nagbabala naman po ang isang grupo sa posibleng pagbigat ng trapiko. Eto pa, kung hindi po pondohan ang EDSA busway sa susunod na taon. Sa isang pahayag, sinuportahan po ng Management Association of the Philippines ang panawagan ng DOTR na maglaan po ang gobyerno ng pondo para sa busway. Tama. Ayon sa grupo, mahalagang mapondohan ang busway lalo't malaking tulong ito sa paghimok sa mga Pinoy na mag-commute na lamang imbis na gumamit ng sasakyan. Kung hindi raw ito mapopondohan, posibleng dumagdag ito sa problema sa mabigat na trapiko. Naunang humirit ang DOTR ng 1.7 billion pesos na pondo para sa busway pero walang inilaang pondo sa ilalim po ng National Expenditure Program para sa taong 2027. Bakit walang pondo? Sinong magpapaliwanag dito? 1.76 billion pesos lang yan. O, kurutan nyo lang po ng ano, bawasan ninyo ng panggawa ng kalsada at saka ng multipurpose buildings yung ilang lugar. Mapopondohan natin itong EDSA busway. Sa iba pang balita, umakyat po ang halaga ng reserbang dolyar ng Pilipinas. Sa datos po ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, naitala sa US$104.8 billion US ang gross international reserve sa pagtatapos po yan ng Agosto. Mas mataas po yan kumpara sa US$103.3 billion na naitala noong July. Paliwanag po ng BSP dahil ito sa mas mataas na halaga ng hawak nating ginto. Nakatulong din daw ang mas mataas na kita mula sa mga investments abroad. Samantala mga kapatid, sa balita naman po sa labas ng bansa. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaungaw sa ilang lugar sa bansang Nigeria. Nangyari po yan itong Biyernes sa bayan ng Mina. Sa report, pawang hindi pa nakikilalang armadong grupo ang nasa likod ng gun incident. Nagugat po yan sa gitna ng protesta kasunod ng pagkamatay ng higit 30 minero na ikinulong sa piitan sa nasabing bayan. Natusta naman ang isang mall sa Ukraine matapos madamay sa ikinasang pag-atake ng Russian forces. Nangyari po yan sa bayan ng Zaporizhia nitong nagdaang linggo. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Wala pa pong pahayag ang Kremlin maging ang Kyiv. Samantala, sa isa pang labi ang narecover ng mga otoridad sa lumubog na ferry sa Indonesia. Sumatotal, 4 na po ang narecover ng Indonesian authorities sa nagdaang weekend. Ayon sa huling tala, 9 na ang kabuang bilang ng mga nasawing biktima habang higit 100 ang nasagip. Nananatili po sa higit 100 iba pa ang hindi matukoy ang pagkakakilanlan ng mga otoridad. Mga kapatid, sa oras naman na 7:35, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Maya De La Rosa Fine Jewelry. Visit Maya De La Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila nga pong website at Facebook page, www.mayetdelarosa.com. Araw-araw, meron pong live selling ng alahas dyan sa kanilang Facebook na Maya De La Rosa. At noong September 18, nag-open po ng panibagong branch dyan sa may Festival Mall Alabang ang Mayet De La Rosa. Congratulations, Ma'am Mayet, and to Sir Richard De La Rosa dito po sa panibagong branch ng Mayet De La Rosa Fine Jewelry. Samantala mga kapatid, sa Sports 5. Pasabog po ang debut ni Alaz Women CC Rondina at Bernadette Pons sa Asian Games Beach Volleyball Tournament sa Japan. Ang lakas dinomina ng Saipons tandem ang mga pambato ng Bangladesh na sina Sabina at Lucky Katun sa loob po yan ng kalahating oras. Grabe yung mga abs nila, no? Kita nyo yung abs ng dalawa. Tindi. Final score, 21-6, 21-6. Sunod na makakalaban po ng Pilipinas ang Kazakhstan on September 25, araw po ng Biyernes. Susubukang ulitin ang dalawang makasaysayang gintong medalya sa SEA Games noong Disyembre. Ngayong Lunes naman magsisimula ang kampanya ng mga kakampi nilang sina Kai Projela at Sofia Pagara sa Group C. Ganda, di ba? Siphons yata ito talaga. Oo. Samantala, nagtapos sa 10th pwesto si Pinay Wushu star Agatha Wong sa 20th Asian Games. Nagtala po ng pinagsamang 18.859 points si Wong sa Taiji Chuan at Taiji Jian events. Kampiyon muli si Tong Jin ng China matapos po ang 19.553 points. Ayon kay Wong, ito pong huling sabak niya sa Asian matapos ang 3rd edisyon. Nanalo ng bronze si Wong sa Asia noong 2018 sa Indonesia. Matapos naman po ang kampanya, balik bansa na agad si Agatha para maipagpatuloy ang pag-aaral sa medical school sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center. Sa kabila po ng retirement sa Asian Games, may makanakalinya pa rin kompetisyon kay Wong sa susunod na taon. Diretso naman! Diretso ang idol mo, Erwin, na si Alex Iala sa round of 16 Singapore Open. Nakakuha ng first round by si Alex bilang third seed sa torneo. Tanging sina world number 5 Mira Andreeva ng Russia at Amanda Anisimova ng Amerika ang nakaangat sa seeding kay Ayala. Sa Singapore Open, magsisimula po ang Asian Swing ng WTA Tour. Nakatakda po itong magsimula ngayong Lunes at tatagal hanggang September 27. Pagkatapos po nito, diretso na sa Asian Games si Alex Ayala para po katawanin ang Pilipinas. At sasabak muli ang Team Philippines sa ilang event ng 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan ngayong Lunes, September 21. Alas 8:30 ng umaga ang mixed relay finals ng triathlon, habang alas 9 naman po ang mixed doubles ng soft tennis ni Noel Manalak at Sam Nugit. At magsisimula rin ang swimming heats ng Team Philippines mula alas 9 hanggang alas 11:30 ng umaga. Alas 11 naman po ng umaga haharap ang men's baseball team sa Palestine. Bago ang semifinals sa mixed martial arts, nina Jean Saclag, alas 11:30 at Carlos Alvarez, alas 11:50. Sa men's 3x3 basketball, makakalaban po ng Gilas ang Mongolia, alas 11:50 ng umaga at Sri Lanka, ala 1:55 ng hapon. Habang haharap ang Pilipinas women's football team sa China, 3 p.m. today. 4 p.m. naman po ngayong hapon, magsisimula ang 70kg men's boxing event ni Norland Petesio kasabay ng swimming finals para sa mga Pinoy swimmer na makakalusot mula po sa heats. Saan mapapanood? Mapapanood po yan syempre sa One Sports Plus at i-download nyo po ang Pilipinas Live app. Libre po yan, ha? Meron ka na ba noon, partner? Sa YouTube din ng One Sports at One PH, meron tayo niyan. Pero pinakamaganda, oo. Pinakamaganda, Pilipinas Live app, mga kapatid. Live po doon ang mga laban. Wala pong bayad kung kayo'y naka-Android or Apple ang inyong mga telepono. I-type nyo po Pilipinas Live app. At ang Signal Play app, i-download nyo rin, mga kapatid. And once again, on YouTube, sa One Sports, lahat po ng mga laban may replay dyan at live nyo rin mapapanood. Sa balitang entertainment, napahataw po ang buong Dapper Cards. Naku, oo nga ito, very iconic talaga. Ang lakas maka LSS. Sa pagbisita ni Sex Bomb Rochelle Pangilinan, sa nag-iisang noontime show na inaabangan pa rin ng lahat ang Eat Bulaga. First time na dumalaw si Rochelle sa EB mula nang napanood sa TV5 ang noontime show. Siyempre, hindi pwedeng walang hataw ng hit dance songs ni Rochelle na baile-baile at ang kanila pong bagong awiti na Mama Mama. Game ding nakisayaw sina Bossing at ang iba pang Dabar Cards sa bago pong kanta ng Sex Bomb. Mapapakinggan na po ang Mama Mama sa iba pang streaming platforms. Grabe si Rochelle, parang hindi 40 anyos no kung gumiling-giling.
3: True.
1: Oo, parang J-Lo ang katawan. Nakita niyo yung kanyang mga muscles sa kanyang arms. Hindi naman daw kinakabahan si Aga Mulak para sa anak na si Atasha sa pagganap niya bilang Annie Batong Bakal sa Bongga Kaday, The Annie Batong Bakal Musical. Sabi ni Aga, alam naman niya ang kakayahan ng kanyang anak sa entablado. Kilalang kilala niya raw ang anak kaya hindi siya natatakot para kay Atasha. Binatikos si Atasha dahil sa pagkakapili sa kanya bilang si Annie Batong Bakal. Pero ayon sa aktor, talagang pinaghandaan ito ni Tash. Pinayuhan niya raw ang anak na mag-focus sa trabaho at huwag nang pansinin ng bashers. Makakabili po ng tickets para sa Bongga Kaday, The Annie Batong Bakal Musical sa Ticket World. Pinuri naman ang mga direktor ng animation film na Forgotten Island ang Pinoy cast nito. Kasama sa voice cast, sina Liza Soberano at Grammy-winning singer na si Her. Kasama rin po nila ang Phil-Canadian actor na si Manny Jacinto at ang iba pang Pinoy na kilala world class. World class po ang talent, ano? Sina Jokoy, Lea Salonga, Dolly De Leon. Tinawag sila na amazing cast ng mga direktor ng pelikula. Sila raw talaga ang gusto nilang makasama sa proyektong ito. Mapapanood na po ang Forgotten Island sa mga sinihan simula po September 23. Sa oras na 7:43, mga kapatid, ang tamang oras, atin pa rin po sa ating lahat yan ang Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain po ay katuwang nina Mommy at Daddy sa pag-aalaga kay Baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Yan nga po mga kapatid ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalita ng News 5. Good morning pa rin sa mga nakatutok po sa atin dito sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. True FM. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
3: Guys, kumusta ang ating entries sa Prince? Meron ba? Alright, ang ating hinahanap pa rin po today para po sa ating pabida sa True FM ay para sa lahat ng ama, maging perhaps ano po mga ina na ang hanap buhay po ay pagmamaneho ng pampublikong transportasyon. Kayo man po ay UB Express driver, taxi driver, jeepney driver, o kaya po kayo ay truck driver, basta driver, sweet lover. Ano ang paraan, baby girl, Lapon, para maka-join sa ating pabida sa True FM?
1: Namin na nagpapadala. Salamat po mga mamang driver na tuloy ang hanap buhay. Kahit may mga iniinda sa inyong katawan, simple lamang po ang inyong gagawin. Magpadala po ng video sa amin, kita ang inyong sarili. Kita po ang minamaneho ninyong sasakyan. Itutok ang video sa radyo para makita namin na kayo po'y nakikinig sa 105.9 True FM. At isend po ang video na yan sa Facebook page ng 105.9 True FM. O di kaya po, sa Facebook page ko na DJ Chacha, kasama po ang inyong name, location, contact information for a chance to win 2,000 pesos. Huwag kalimutan ha, sabihin niyo po sa amin kung saan niyo planong dalhin yung ibibigay ng ating Happy Anonymous na nagsisimula po sa 2,000 piso.
3: Noon po nagdaang mga araw, yung ating isa pong babaeng private motorist, 9,000, right, ang kanyang tinanggap. Yung isa po naman na tumutulong sa kanya pong kaibigan na ang asawa po at anak ay confined sa ospital, 10,000. And ito nga pong nagdaan pong Friday, 5,000 pesos. So Happy Anonymous, salamat po na marami at thank you. Thank you. So today, malay po ninyo, kayo po ang
4: positive.
3: Yes, mag-uwi po ng mas malaking premyo. Depende po naman din yan sa ating mga Happy Anonymous at sa inyo po magiging salaysay sa inyong pagsusumikap para sa inyong pamilya. Naunawaan po namin, marami po sa ating mga manggagawa, definitely po sa paggising pa lamang sa umaga, ang ating agad iniisip po ay kung paano natin maitatawid ang ating po mga pangangailangan para po sa ating mahal na pamilya. But definitely po, sabi nga ganda ng column kahapon ni Father Jerry Orbos, no, sa Philippine Daily Inquirer, na sa kadalasan po na ating pong pangamba, hindi maitatanggi, tao lang po, pero dapat daw talaga tayo ay laging nagtitiwala na may pag-asa pa ang buhay.
1: Amen.
3: Lalo pa kung ikay palyado na. Good morning ha, ang dami na mga nagpadala po ng entries ha. Tandaan natin, dapat po lagi tayong kondisyon nang sa ganun po, hindi tayo papalya. Hindi ka sasabihan ng excuse me, Rolly, Kasin, ganito ka na ba? Failure, bigo na naman. Sandali lang ha, ito ang para sa'yo, bagsik to. Bravo food supplement po, men. E di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo food supplement po, men, ang bagsik mo.
1: Vroom vroom. Mapapa. Bravo!
3: Yes!
1: Ka talaga!
3: Thank you, bravo! Salamat na marami. Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pagbati po ng happy birthday kay Roy Punzalan. Binabati siya ni Bini Aison. Bini, regaluhan mo naman ito ng Bravo.
4: Si Paring Bini.
3: Si Roy Punzalan. At sa father dear ni Jessica Bungismis. Si Edgar Riva. Tatay Edgar, maligayang bati po. Galing sa inyong anak na pagkaganda. Pero bungismis. Hindi, joke lang. Si Jessica, pagbati po ng happy birthday kay Tatay Edgar Riva. Happy birthday, Tatay, from Jessica. Alright, alas 7:48 na. Abangan po ang ating The Daily Brand.
4: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot?
5: Kumaga para sa Pilipinas, para sa ating lahat. Kitakit sa Asian Games.
6: B1079. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams.

0: Sa ating mga taga-subaybay.
1: Yun o, ano magandang balita ngayong araw ng Lunes?
0: Well, naka-tune in ang mga kaibigan natin, Romel Limuel at aking tita Maribet Abelio, papunta sa opisina nila sa Delimondo. Good morning, thank you for listening. Pag-usapan natin ngayon that God is bigger than what you're facing. Kasi nga po, pag-Lunes, sino ba naman dito yung parang pag-Lunes pa lang papasok sa opisina, parang overwhelmed ka na sa kakaharaping Linggo. Meron po bang ganon? O isang nanay na medyo nakapahinga kahapon, pero ngayong araw na to, ayan na, luto rito. Parang giyera agad yung kakaharapin mo, no? Para maalagaan lang ang pamilya. Alam niyo po, may mga problema na talagang kapag tinitingnan pa lang natin, sobrang laki. And maybe it's financial, maybe family issue, iba sa inyo, relational po in terms of mga kaopisina, at yung uncertainty ng future. Or maybe you're facing something na wala na talagang solusyon. Ang taas na lang cancer na to, stage 4, 9, all. Parang ang hirap. At minsan, habang tinititigan natin problema, lalo lumalaki sa isipan natin at sa realidad. But here's something na gusto nating tandaan. Your problem may be bigger than you, but it's never bigger than God. Sabi po sa Jeremiah 32:27, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao, mayroon bang bagay na hindi ko magagawa? Ang tawag po dyan ay rhetorical question. At ang sagot dyan, wala. Walang bagay na hindi magagawa ang Diyos. In fact, nung sinulat po ito ni Jeremiah, isang propeta, kasalukuyan silang sinasakop ng kalabang bansa na napaka-powerful, ang Babylon. At itong Judah, yung bansa nila, konting-konting panahon na lang, masasakop na sila. And yet God said, Jeremiah, meron bang hindi ako magagawa? Para nire-remind ni Lord si Jeremiah, stop measuring the situation by your ability. Measure it by my power. Madalas po kasi nakakapasok ang stress, ang takot kapag minamaliit natin ang kakayanan ng Diyos at masyado nating hinahype at pinalalaki ang problema. Hindi ko kaya, kulang ang pera, wala akong natapos, wala akong connection sa Malacanang, hindi ko alam ang gagawin ko. At maaaring totoo lahat yan, maybe you really cannot do it. Pero po ang pananampalataya, hindi naman sinasabing kayanin mo lahat. Faith says, hindi ko kaya lahat, pero ang Diyos ko makapangyarihan sa lahat. Nagka-revelation po si Jeremiah at nasambit niya, o Panginoon Diyos, nilikha mo nga pala ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan mo. So parang nung nakita niya, ni-create mo ang heavens and earth, the universe, the stars, the moon, okay, ang liit na tong kalaban namin, Babylon. Kaya mo yan. And maybe it's time to look again at the size of your God. Hindi po ibig sabihin wala ang problema nyo agad. Hindi ibig sabihin susolusyonan ng Diyos ang problema mo sa timetable mo. Pero pag nagtiwala tayo sa Diyos, sinurrender natin sa Kanya ang plano natin, sa plano Niya, makikita natin gagaan ang ating kalooban. Dahil alam natin, His timing is always perfect. His ways, para masolve ang problema mo, is always the perfect way. Because when your view of God becomes bigger, your fear begins to become smaller. Anong problema ang masyado mong pinagtutuunan ng pansin sa ngayon kaysa sa Diyos na mas malakas, mas malaki, mas makapangyarihan kaysa sa problema mo na yan? Jeremiah 32:27, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang bagay na hindi ko magagawa? Tayo manalangin. Panginoon, maaaring yan ang tanong mo sa ibang mga tagapakinig at tagapanood namin. Maaring naharap sila sa impossible situation, incurable disease, wala nang pag-asa makarecover na negosyo. Hindi ko alam, Lord, ano man ang malaking pinagdadaanan nila, hindi namin ito minamaliit, pero Lord, mas malaki ka sa anumang problema ang kinakaharap namin. Kaya Panginoon, katulad ni Jeremiah, nagtiwala siya sa iyo, and the rest is history, ika nga. Salamat Panginoon sa kabutihan mo dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng lakas araw-araw. Lord, day by day, sinusustain mo lang kami para Lord, makita namin na kaya namin kumapit sa iyo sa pang-araw-araw. Salamat po sa bagong lakas ngayong Lunes sa mga nakikilaban, Lord God, nakikipaglaban sa hamon ng buhay. In Jesus' name, Amen.
2: Amen. Sa gitna po ng aming pangamba, sa gitna po ng aming kawalan ng pag-asa madalas, ito po ay napakagandang balita na aming napakinggan mula kay Brad Jeff. Bless Lord po ninyo lahat ng mga nakikinig ngayon sa aming programa na ito pong inaabangan na segment. Guide us through muli po sa buong linggong ito ng aming paggawa. In Jesus' name we pray, Amen. Thank you, Brad. Salamat. Very timely ang iyong aral. Kasi martial law anniversary.

0: anniversary, 54th anniversary, yung mga nauubusan na po ng pag-asa, nawawalan po ng pag-asa na may mangyayari pang pagbabago sa bansang ito. You know what I'm saying, Brad Jeff?
1: Yes, I know what you've been saying for the past 30 years.
0: Alam mo, Brad, ikaw ba'y nakulong din ng martial law?
1: Hindi pa tayo pinapanganak naman nun.
0: Ha? Hindi pa?
1: 71 yun, Brad.
0: 72.
1: 72.
0: Oh, isa ka pa. Pareho kayo ni Chacha.
1: Hindi pa kami buhay ni Chacha. No? 74 naman ako.
2: Mas malapit-lapit yung kanya. 79 nga ang unang sabi ko. Pero, Pastor, hindi ka pa buhay nung 1972?
1: Wala man, Cha. 74 naman tayo, Cha.
0: Ah, okay. Sige, okay. No problem.
2: No, sige, no sabi problem. Mo. Alam mo, I love ka namin. Kung ano sabi mo, maniniwala kami sa'yo.
0: Okay. Brad.
1: 73 kinasal yung nanay ko. Batihin ko, Helen at Joselito Eliscupides. Mm-hmm. The following year, ipinanganak ako. Yeah.
2: Sige.
0: Sige. Salamat na marami, Brad. We'll catch you tomorrow.
1: Maraming salamat, Brad Ted at DJ Chacha. Ito po yung daily, Brad. Your daily dose of inspiration.
0: Thank you. And serving the people, Brad Jeff Eliscupides sa ating The Daily Brad.
3: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
4: Bawat galaw para sa Pilipinas. Pilipinas, samahan nyo kami sa Asian Games. Lakas ng Pilipino.
5: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
6: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May

0: via virtual pag-ibig. At Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: True FM.
2: True FM, mga kapatid, good morning sa ating pong mga suki na nakikinig sa atin araw-araw kay Sir Johnny Nang.
3: Good morning!
2: Sa kanyang may bahay at kay Ma'am Donna, ganda umaga po sa inyo kay Sister Peng ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation. Magandang umaga po. Batiin ko rin ng good morning dito pong si Eric Sexon at ang kanyang may bahay na si Roda. Araw-araw din po nakatutok sa atin yan. At kay Mami Luz Biminda Galang, ang mother dear ni Boss Robert Galang. Maganda umaga po sa inyo. Good morning, good morning, good morning. Ang ating pong kausapin na taga DepEd, mga kapatid, ano po? Kasi sa isyung ito, palagay ko po ang maiaambag ng amin pong palatuntunan ay yung pong maari pong gawin ngayon so far ng kagawaran para po hindi na ito maulit. Hindi ho kami magdidetalye sa mga pangyayaring ito na alam po natin lahat kasi laman yan ang balita over the weekend, pero ito nga po ang katanungan. Ano po? Ano ho ba ang magagawa ng DepEd dito po sa mga nangyayari karahasan sa mga paaralan at ano po ang handicap nila sa isyong ito? Cha, please.
4: Kasama po natin ang Undersecretary for Governance and Operations ng Department of Education, si Dr. Malcolm Garma. Magandang umaga po.
5: Yeah, magandang umaga, Manong Ted. Magandang umaga, Miss Chacha.
4: Oo, Yusek, not so good morning nga po dahil dito sa pinakabagong shooting po, no, dyan sa may Banga South Cotabato. Pangatlo na po ito sa loob lamang ng halos tatlong buwan. Matapos po yung dalawang insidente ng school shootings dito po sa Tacloban at sa Zamboanga, nagpatupad na po ang DepEd ng mga safety measures na kinakailangan para po sa mga ilang eskwelahan. Ano po nangyari dito, Direktor, ano po ang makikita natin na may lapses po ba doon sa security measures ng eskwelahan?
5: Miss Chacha, dito sa Banga National High School, no, meron po tayong gwardiya, kaloob po yan ng local government unit, no. Anim po yung umiikot na gwardiya natin doon, tatlo sa umaga, tatlo sa gabi. Ang isang napakalaking problema nila, napakalawak kasi, Miss Chacha, nung lugar, at hindi lahat nung lugar na yon ay nakabakod. So kahit na magkaroon po ng pag-check doon sa ating mga gates, ay meron po talagang malulusutan. So yan yung isa sa mga gap na tinitingnan po natin ngayon, na may mga eskwelahan tayo talaga na hindi po nababakuran lahat, o yung kabuuan ng eskwelahan ay nababakuran. So maaaring dito po lumusot yung bata na nagdala ng armas. Bagamat kasama pa po yan sa iniimbestigahan ngayon ng ating pong kapulisan, and while waiting the official result of the investigation, yan po muna yung mababanggit natin na maaring naging dahilan.
4: So, i-rectify po ba natin yung naunang mga reports? Kasi doon sa mga unang reports, ang sinasabi, 11 guards ang meron yung schools na ito. Sa sinasabi nyo po ngayon, 6 yung gwardiya, tama po?
5: Magkadikit po kasi, Miss Chacha, yung elementary at high school.
4: Mm-hmm.
5: So, ang sinasabi po ni Governor Tamayo is that meron pong 6 doon sa elementary at 5 doon sa high school. So, parang nagre-relievo itong 11 na ito na gwardiya doon sa lugar na to. Kasi very contiguous yung elementary, Miss Chacha, at saka yung high school. In fact, pwede kang pumasok sa loob ng high school na doon ka dadaan sa elementary school.
4: So we can say na hindi kulang ang guards dito po sa eskwelahan.
5: Malawak kasi, Miss Chacha, yung school. Maraming open spaces at yun nga, nabanggit ko nga, may mga lugar na hindi po kulang sa bakod, no, or mababa yung bakod, so pwede yung talunin talaga kung gustuhin.
4: Yusek, may mga reports din po na bago nangyari yung shooting incident dyan sa may South Cotabato, meron daw pong ilang warning signs or communications na posibleng nagpapahiwatig daw po dito sa insidentang ito. How true is this po?
5: Nalaman na lamang ito, no, ng ating kapulisan, bahagi ng kanilang investigasyon, nung nakita po yung cellphone ng bata. At meron pong nakita doon na conversation or chat na meron pong mga grupo or ibang bata, no, na kasama doon sa chat group na yon, na matagal na nilang pinaplano ito, hindi lang natuloy, kaya ito natuloy na nga, no, itong nakaraang linggo.
2: Yusek, ilalagay ko sa konteksto ito kung